Tanela Crash Mietoyo Malu Falk Ingertio Duni Ingertio Duni Amadu Tabbeyagasani Sanavatuni Tabuna Karasoyaku TikTok Tana TikTok Nga 13,000 in Nichini Marito Duni Takwa Tabbeyoshiari Watangi Ingi Yoshiari Watangi Tabbeyoshiari Tabiara Seder Lunigi, a minor surgeon a taken in nook me. Ingetio Hattaximal Duni, Inusingani Acuniotu, Kishi and Manna Rudu, Namini Titera Hattalidonga, Sanada Tunigidu, Ingusiani Tana, she would look par me, Ingusidia Sumayangi, Watino Tunidomagi. Na tu sa bigniya tibo kanito mga ta nipilok si maya nga na darok tinigo tana na tu sa kan nakain ng labo ingyo siya si maya nga atikakto ilit

0: at jingin ito ni tusam na gaya kawin lutik ni wak si gaya po nga suko siyo kanu ito ni nga kawin laulugo suri yun ni tusam na gosupa kwe datan ato ni tusam na gosupa unikato ni tusam na gosupa unikato in na nito tusam na gosupa makuang umata at jingin ito alwe okarimagari okataktago atau sumi ni rawon na kaya kong ito nga.
1: Aoyo, eh aoyo. Ukiya sa nguyo tabba ni ukarimaga ni sakit itini arong migasi. Idanga ni atau sumi nireugi na paari akapi.
0: Takwa, ukaw sila ratataka. Uke aksa sakin na mata amata tana uke aksa tidogo Halloween usung umat ilan no ardo semana usung umat tana ta okari maga de agenda ta buni o Christopher do tu takju koi de tana tu lo ni tunga de kartu ni unika tinni ayaga ne o ila ayaga usiu mixano unika ngyo Atua te au nga pale me o Halloween mo taku yo yu manga pa te ia po tū takju. Amma tānata nutāngu mi o Mānika ituk sātu ap titiratanga ukari tāna pidarisi mai o ila pidarito unikātu inaungito ukari miksānu nga yuni iditau yu ngatu ni titirausi si mai o. Tanat Benny Bananasaurus Rex unika ini konaktu miyo Benny banana ni mamaksamat Bananasaurus Rex lokto teko akigupe te sumanialo kita kakabini te metumi kube anaktu doni Sarah Beth Holden inukti tumito para ukalimaga rea resimanyanga. Mito kada pinga yugi lakto niyo ukarimaga rin ako si mami yang uwatin no. Akpiyo yay mamagayak ka ang mata umeami sinito ila imali sinito unikang umiyo. Ang masinin na siyo sa Pora Merns ang ma Jeremy Dibekyo to ukarimaga rin ako niya. Ano taan amiso mata sakin niya to?
1: Kuwianati ako tamakuwa ukarimaga kului inutitu nga yui sakit padia titikatas yu niliw takakan ni Romagubi Luis atuin na wu.
0: Ukarimaga atuin na luaraw sa mga matari inutitu to pirok sa tidlo nga sakit na sukatarata sukusang mga kanuitutuin na kubiagi yaw yung naktumi. Ukarimaga to inusumot at larimat ukausok pulo. Tu sakta o katara akamat o kalimaga tigo takwa sakin na so katara tabo kanu ituin na no ila kiku tuin na no kube agi yakato no ajiging ito mi ajiging ito ni o kalimata o katara kulugit amaro kausap po ano mangma tu sako yung ito garo ano inutitulo o karun lang ito garo ano tu sayaw rimat ganga iditaw yung nang mimat uka ikagaw ano ikagun niya sa yaga kamat naran niko utok ang niko lo tamakwa uka rimage at utakati agun nang mata ilin niya bimmi temen ni nga no at uti nasutun ni sana kataktu
1: kuya nami Luis pivikawun na kawagabi udlangu yun. Amaru kuya ditya pugu takwa ukarimaga api sakiti katawasiyo.
0: Kuya nami itaw tami, ulo katiang meri buti.
1: Ikuroa. Tana Luis Flaherty, aurati yo katoyo, tabani Inhabit Media, nara kenak tabu. Kuya nami, tusakan na kenaromita.

Tunga sugitti okara katak titinilan yung tray mga kasungningan nit naman na CBC ukiuktatun nga rao takakwing at tigot ang mga Karen Pikuyak tapan ay katiginak lago akik suwejibot isabaw katokak ang marukiw jiginak tabit tapot debi uyukuruk ulumi ulutuin nak September 4, 2026 okara yun nang niyak to si Okaro ti tamang mit at we know tektut 1-888-896-4135 Narak to me kiyo yo yun nak tuk sao yo. Ammaro, kao yi ma yasin ni kanu tuin nak. Oni ka ako magusi. Ato yin nak teak to. Kayung sa yo magusi lo ni tamak kuning ako royak. Kanu tuin nak. Nilea. Ukara juta kakon nak to si. Ukara utibut tamak me ato yin nao yut. Ukara yaman ni kasi kanutuin na tiyak iliti yung mago silo ni apik ko tika ko silo ni naragdimit kiyo yo yung naktun utak kainit din ni tusang naraw kagtay

0: tunga sa inyo giti, tabo na, tausun niyo inigibag tangagot, o karakang naurang metilugo, tabo ni iksibara kibugot, o kakti Karen Pikuyak, tabo ni katigilugo, one mingarak tilugo, three mga kasungningan ni, tunga sa inyo nasugpugo iliksin ni, kisutuin na tiyang mig, o kausang miglunit, pekusang milunit, tukisi yumat, nakatang ma namulo apakayakarik sa narunakuro yarak paklone teme tuninganot tapuna kating nga katigay yung mabasi o varone o kaujige ako magusito kasi yaw roa katak si mangit tumik kanutuin natyak tapuna katakuro yakun nakto si o karotit tamang may magpingayot naging nga karo ako vit kinaw karo ako vit tusak sa katakon nak si mayo si tapo na si BC ukyok takto na raw tsaka bingagon akikang itiak to na o karo 1-888-896-4135 o varunit tamani ikarungin na kabilo ni 9796151 dunga subtitivugod iliksinit tusak katakon mabugod ilinya kanyo yang makigluta kay tabanin ni tinni unuk sa oyo tunga sa tarete
1: o kagumang mayo nga kakini liki ang kakantuk kang mata tunil tunni yung ito tunni lo kakini lo kanok liki at tuke kakpa kao yung magayak si magarawak lagi at ilin niya ako tinakanutuin na okaw siksang niglon niya okaw kumagos sa apik ko tiksas tinni kiyo makataw tigot to ilin niya kataw tigot to nambang niya to ingay Karen
2: itiak tayman na tiyak taman na to ukwa kay kinam ito na tunni
1: tunni
2: timimito kay kakini Teman nakaw ko nga eh.
1: Ingokok.
2: Teman nakaw yung may yung kiyo yung nagtugo. Kaw yung mga mga kitamak ko. Kano doon na tiya ka ape kutik sa kakose. Tama na ape kuyok. Kiyo yivo te kiyo nekto aruk. Kano doon na lo ilit te magawit. Ape kutik kaldo de. Ilin nekti yung nagtut. Narak to kakon na mayok. Okara katagiti. Okara uti itamang may atong itut. Siwan akong natiak to si itong asugtiti yugot uluto inay niyong mat. Nukangan na uragad lo nilo na nagkadzaw rakpat. Utak kinitin ito sang nakandang nagatang.

0: nga te le wa kia. Ni a kong o me, ta ko e no kwa te ka. Na ila, na mana ala kus mangi nake. Ta ko yu me ni u te le wi. Mermaid me, ni a kong o me, tinin ni ngani. Na mana yu me nama. Te mara, e no kwa te ka ni a kong o me. Ta ko yu me ni, mermaid me, uya kao, kaya mani te le wo. Oli palle alle tre, oli palle a titlo go. E te mare, na manaio menak. Te kuare, ni a mo mio te, te kuro se maio, mermaid me. Te mare a pekotika, ki nakko, te kuro se ma ke bat, mermaid me. Ta na a pekotika, na kum me.
1: Kaya na me kutu.
0: Ilali.
1: Kutu kiu yau yun naktok narak tumit. Daiman na tia pi kataku si narak tunit kiu yau kataku nang nertut. 1-888-896-4135 and mother 979-6151. Ukwa iglumi ukaro ti ukaro di kaktiluta. Aki kakatangit di ila unga siktumo okara yun nang itwi okara yun nagarosiglu ilangi aki kakatarong mata ihigli okara uti karangno katak tuin nakasaro rakata aki kangikirakpa aki kakarakpa aki laksimang malitana okara uti kano ilu ako kundaktu garo 1-888-896-4135-979-6151. Ilangi suri iglumin ni ukaraw te kaktu garwa, ukaraw te karang ni ilangi atung itu garwa. Mana rotul liki siya ni. Pitakaga yugun ni ma angi kamin ni ukaraw te kaktu. Iyuk kaping waktu tunga suge.
0: Ato inyo bunga.
1: Ei, ato inyo doktor.
0: Pija kaya to jo wala yung mga pagko to ka kumatunga. Inyo kanok. Inyo sila rin ang mugal at tumingil na kumakanin nila.
1: Ei, tiya.
0: Tama nga, nung tinikanak sa dami. Nilikay na sila mga. Ito sa agaw ka mga nilikot sa dakay ng ito nga. Ukala do kakpalingan na pamakay na kasi ako nga. Isumat sa to'y nakatama. Sumani, pero kpaliyati lo ta. Ang adukha ka daw, jawalo ka ta si mga nata, ang adukha atin yun. Pero sa editin yun. Ananatin yun, tatatin yun. Sa alak katahal ko. Tuzak, si Magatalo. Pero pali at ilota. Katang mo tiingot sa tala, bitok si Makata si Manginata. Yuzak si Manginata. Tamat si Minanil, liyote ka kumadong at yuzo ka kung napalukan, ito na nga. Nili kumadipalo, katang matamat si Minanil, liyote ka kain na kumadong. Mana ulokto. Inyo sa siti si Mama. Ino to na ni tigot tiyosak as iti si madapalaw man. Ina ulo mi katang mo tiging ugaloan abito si masiopalaw lang matalaw malo kitong nga ujun sa alat sa suong akong naso ti ang adok kami ni ang adok sinik taman na utak pali ako nakto man tiyosak kata si madok. Utegon nang nakaluang man kanuili ulo takia kanuili ulo takia tama ko tini ulo wala ina ang ayo ka nang matigo may akto katutya katigi ulo pala ako nakto ila wato wala sa sin ina kakayang itaka ikalwak sabit. Kisa na hanukto to palo wala wata ang adatyo tsuta. Tamak ko nung makito nga na ang matano. Ina kawadya katala kata

0: xatal nak ni meñe o mi sattu xeyli ngo jo o wer ni ko ma jo ta ko tsa so ngo lak mata ila no ta so ngo lak mata ana jo ka men ni lo ni o mi ge jale e ma kan mo so kun nai sati ta me lo pa lo mata ta man na khan no ka no le lo ni man na no ka jo mi gon na to ka no man na Otakte o megon na to, ino to kaipi o si to kanga. Ino to kaipi o si nilo, kao di madaw galangin na min mata. Tamakwa, si ulo uvagot, kingon li pakti o dalang negata. Taiko ni ngang muti si magalatugon, ang adukatin ni si bulla gilakatin ni, kano ino sa kisangin ni, ang muti si ma, ang muti si magalat tu si kuking unli pakto jak palang nagata pitakakon na kuta ta si madaw ng pata ta kung nga kingo bagay lang adatin nun ilit si jaw malangang ni mata kanili o katitita o katututsaw kita inong maki ulak tugon nung nabing mituin na ang ito nung nabang mituin na ang ito ina katutsi katigin ni mo tamat sa mga liting mo matsilok pala yung nga katang mo tigit siya ang katasinan niyo ang adok kami nilo susit sa siya katasinan niyo at ang kakatasinan niyo pirok sa jiminig taman na asyo ko nang ito alamat pinaki alamat taman na ilagay niyo pirok man atok tau siak ti logo tay me tumilio matili palo hatta ka makano man nala ko ti gigal datta ka ti uya ko na to tsao man tama tsumi nga o matin niyo ta ka hatta ka miso man na nalin ak to alo gata kinali ma nalin ang man o miso ti niya lo ima abito si matitsiso ka alo ma tama na nukkajo matitaw ko na kulugo utak jo me chea on na hollo tali lagi muni bot nalli ge uti chea se ogalo se mamma ta ilagi ima anga jokha ta khatang muti ge gale te ko se boli bot khaitong man illo ima khani ta ge galo se mamma ta nalli ge uti chea ti ta manna kingo manak tu paro ma ullo me ulakto Opin na kalawa ka ni so na tuwin natin at sumanapit akak pala ang ito. At oktaw lang mata inusok mo na magutaw ang ito. Katititaw, kaya lahat ako naktuali. Tapani mi ulo, tamani mi akyan ni mi ulo. Tay magala. Isa matsasyo, kutit sa gala ko sa tumi. Ay tiga sa akong kiyo ko madukak pa kiyo ni akmat.
1: Takilo ako tumukak ko, wala ka matay mo ako nga. Koyan na may laro, doon iyo ka?
0: Tema.
1: Koyan na may. Tana, kiyo yao re, kanukli, utakti, nasagun nak pabu inuti, avaw nasukan nik luta ilagiti ang nik. Tana, kiyo yao te ako nak tukso yuk takangan. To savalle yo kaite mae sana kayang mitang na Irene sa toksi tunga sugin
2: ni rain no kain na mi ano o kadlakara mga aso na ruyo
1: kano de to kisi yo maya ka katak si mave o varoni to sa ko makatak si mavit teman na apakote kakluta kiyo yo yun naktulun ni tabo na kiyo sa kataglutik to sa yaming ni kaoye mayakatwa ako vi kiyo yun nakilutik
2: aso una isumagin na wayak taro kato inuktito ka kong natingin na ko kinang ako tatyo kataglari ano tuki kang mga tuki siyo may na wayak taro Tuking ini, tuking sitiang na kuma, aturakat ko, kakurug. Pili ka rasigi kasi ini, takuya ka nga ma, kanutuki kang mga kaungago, titikak si may uvaran ni uruangit siko. talung itigo kanuto kikang mga tukisi yung masuriyak ka wangira tapos mga atak ko tsaka kasunga odlog ko ilag ka tagpaw ko siya kuya nami ilag silo
1: kuya nami glo Irene kiyo ko na tana kiyo kasi ujo na rebong unari ay Thomas Tommy kwak tangmin dunga sugit
3: Good afternoon. Isabai Hatame Yaran, Omin, Makwading, and Hakalanga, Tom Joseph Ahmed, Omin Hawkton, Makwading, and Hakalanga, Tata, and Kilin, Melvin, your locks,
1: Siulak palok.
4: Nakumik. Apakuti. Ohalo daw wala matakiw daw gumadulo. Tay may tulong mata. Uwang alay siya magigatuy na siya ko. Tay na. Kangasok daw may. Apakuti kakay nakto. isu magiya tu na siya kuli nidle kasuwak tunga tamak ko na magiya tu ninid tawon ni magiya tu musiya tu ninid na magiya hataw tu ninid 1961 inu ni ko tunga tay may liok tin nagisuli nuna lagala ngukuta su talo khidu do making kim ro mi tsara urunga isi magida kulli yang utai na ulak tuma manna ammalo perok pali atsuti isi magida kulli nilde tu na lang ajung tamak ko kikulima tinakutu nak rural tuit dia kang minun aula tau lang ata stay mai turung minat tali ang jok kang wala jung minat ta sokusiyut suta tamak ko ang jok kang kakatar tuit Pia kang mene pinju tau roko gaki. Tama ko pia kapit ang isok kau sa tolosong mata tukusi wali alak sutit tau ang isok kau sa suyong mata na alak tau tu nalini tama ko ana anak ko gudaw runo pinju tau roko gaki. Taman na tayo may dutaw dyan mo ko saka tayo nakangat suro ang mga halakatakto isimatakan lahat sa utigit sa mga tamatok sa tamak to alaw mo yung nalunad dyan ito tamak mo yung kasi yan ipidutaw dyan ko saka taman na Ang ito kang utit sinin, piyak ka ni, pigyo tayo sa kusa ka, isimagaya tayo na siya ko, ingo dudak su nilo, sulitok dudak su nilo, aula tao ni, piyak ka no, ang ito kang utit sinin, piyak pala kami tayo, ma, stabo nga tayo na, ang ito kang kumalito, piyakaw na minininig pero ang nanguno ping day jutaw roko hatak-takataman na ang isok kaang ulinin ang isok kaang ito aluro katali pero pali at suta suko siyo kata tagata nagkuka na nagkuka inuuna ako niya ng ati tangutik ka na juti nagilukin ng mayong uga makimya ng mayong utilawit tingubi ka siyang wala kalawak tunga katangutik ka ni atanak siya uga ulunga atanak siya uga kasi watiro ananak kubut at hatak kubun tay ma inusya kita mo nagsamule pihak pika suwak ti tau rukata taman na pidyo tau rukaku tamatut sa runga na kumig tikak sa uti tau kataka ma isa magida tamak ma isa magida kukulang itaka tamak turang ikama isumatsak siya ako dito siya ba? Nakumingay.
1: Ay, ila ko yan namig tapo na sa kabi. Ko yan namig tamang okara si Mang Miyok, Joanna si ako marik. Tunga sugi.
5: Ay, udluk. Udluk ko. Awian niyo sumarang sa kanyang tuwaro. Ayan eh. Teko, okalakadak to suri yue. Tusang naktuwaro katang mata. Nakitwin na ukara waktu dilogo isi magi jang tabu isi magi lakatta katigut amma tu sang nakatang mata sure dilotik dilo dan atu tilaro katakto kano ko isi mabuk pita wa kano
1: kano kawi yung makatak si mavit kano apek kutik sakakpi kyo to kisi yung mangitangan nit kano tu inat
5: hey aswan nyo man now yung migli edition CBC kuno tuga ang yung mig to kisi yung magdiwa katari regalo agama awit ti ako yung ituwaro rin mata CBC ko. Tana, ugla ko, ano yung katang ituwaro kasi ane, inyuktito ko na ilang mata. Inyuktito ko di makatakuan nyo rawro ang mata. Siwuning agot. Amaro, ipagsato sa araw ko igararaw ko tabudlo, nilya dito ako kanituin naksutik. Tanaw katangmal. Ikanayak na katiyang nasakay. Ang mataan na maanaw lakto. To ay yung may uamo. Inuktitok to kang itiyarang ma. Pibadli ayo to atabwa. Inuktitok ko katiyarang mata. Ano kaya ikanayap tikik sakas si kai taan na tukisi yung makataktaka unu sakut uamit salimun inuwiak palit ti lusi maguna katak palit si lusi lu takwa ng katang mata amaru isi makataka maru tukisi katang itlunga ten uglakok to kanuing isyo ni to ay minit inyok titok to kangin ma ikwal kaya to kasi yung makungin na ta ila tigot ikanaya mini at ikyak to tao kong mata pivadliya yung rigiyo ni pivadliya yung toa ni ukalimak pagluni asingin ni piyak pangiluni uwa to sa ayo may gulugaro akso ta taan na ila nagin na kitlugo piliwang wakdumi nagid lutaro pivadliya yung lokano ako yung tusa kaksa yung tusa kong manaktuaro katakaro ang mata maan na pitakang itiyar ang mata kingubyak taktigit ang iyok kaklub kasi ka kano kaya akit yak sa makuwing mataman na si bisi ko yung maan na yung ikanayak ikanayak tikisaro ang muglo kaya kano kaya ang ikaw naman nakawi yung masyugid lugo teka na katakas siya kano yung katang ito aliyan eh kasi yan eh akitiyak sa mayon niya ko iyakulong uwanod le taan na isi mga katakta kiyaw yung nakpat ang iyak ka sa kanya teka na ito tusabo kay kiyaw yung nakto lakan na tapos yung mga tuwang na kuyan na may
1: kuyan na may Jonas eh
6: yeah bye
1: bye ikanay yak tinit kinakatak si maso yak tugot kulang mot akik suy yimin kulang mo ukalag timit nirwak to karong yung maso de king of way katak tuy tamak kuang ulutik amaro taan na nirin nami ikanay yaktiwiyok king of way katang ningan nut ulakot nirin nami pilagayun na katang imat a Victor si magata ikanay yaktikik sa katak lutaro ikanay yakta katak kujigaro aktugot inuk dito unak tunit onok tunit bilagayak sa kakatakata namang aktaw kuro yakatak lutaro amigang nek kanayak tunit daman na akaw ngile kutiw yugaruak kisaya nili ingi kain nakasuk pugo kaw tamahat bilagayin nakasuk luta dan na okara si mayok Jerry dungasugi Jerry.
6: Utaqin qornummat oqarakkinnerunnartute oqarayunnartusit 1888 896 4135 ammaru 979 6151 qanuapeqqutiksaqarpit qanuqauyiyumavit ikayutiksanit qanutuinnaq oqausiksaqarpit naraktunit tamakkuninga kiuyoyunnartuksauyoq apeqqutiit qanutuinnattiaq tungasuklusi 3 muaqpat pianingniarmigatta maanna 2 muaqaartulerluni takiyua 9 mingaaqaartulerluni oqaarayunnattiartusi oqarautiit tamarmi atortaungittut utaqqiyugu kisiani oqaarassimayumit Julia tungasugi
7: akurutti gutia Tumma sukkuma.
6: 1888 896 4135 ammaru 979 6151 mitti mataringmi okara simayokamma silas tungasugi
7: Hello, yeah, it's a no, it's a puma. Nipiga kai tunga sutun na tongan. After the imagine you may want to CBC, after the may want. Ugzaku early in the morning hours in your pitoto. 1 hour to in your kuroko yakatama. Assuming 7 to 8 and then name Luranga in your pituita in the Castrelut. Equato in your pituina Catarolito. Say for me name or soul. Rest of the day, the Kaduna Yakatana, you see, Kaduna Dune. Kaduna Kay, you to talk to me at Sak Tarami Mate. Amen. Kayman, you. You must accept it. You to tell me Nakatarus. I'm a dog. Weekends could end Nija so Nija United Mata. So I'm a Kanayak Seram Akawasi. Then you're a weekend. You Victor Simayumana, one of you guys. I would 7 days a week. Haha, after this, just joking. Come up, buggy. Take out of Kingunakaray Kirta, especially weekends. Sunday, Saturday, and Sunday, early morning hours. In you tune in now, Katarang Matrikwa, city. Weekdays, the time on Ned Doctor C. Something to think about.
6: Koyan na mi, tayo mo. Bye. Koyan na mi. Dana, pinasa ko sa nung wani o kalagte o katarugtok. Pivalaya yung rin yung arang ning annot o kalagte mi kinaktugot takikasag nut ikaw maya o katarugtugarwak. Aita king ang niya ukara yutunga sugi.
0: Yeah. Okay, matin namin yung kaya ma ano yung kausap si Tiara matay. Kaya kay test si Tiara matay. Ano yung kaya sa ulingi ito sa nilak si Ti amami tao gumay na si Su. Ama kaya kaut si Ti like 1 year old. Like, what would I got in Lonnie? Like, you got out to some matter. Anananando. Tell my, you got out of it, Takau, a child, why? You got in with me, I'm not looking up, Tyler, with it, Takau. The good is not looking up, Tyler, with the Rameo. You will look a less Takutana Piara. I'm a fast, you're telling me. Ani swalo ni ni na nga ni fast chok tau madam batapia kay fast chok tau ni ni lu anak si madapi isumapingi tel ma tu sa chia na tu sa kalau si mami lu iling ni abin mo katalau si mama talu bat chia 1970s reverence asubat tuigi classmates knew how to lock him up at each classroom. As we choose, we had a mahatta city about Jesus and God. I'm a being with you in the channel, I'm a being with you in the channel. Do you need to come to church? Why don't you start to come to the night? I'm a to say we look to get with terrible kids. Saru amu upperu ama jago jauin nalu amu kanu. Tu saru amu ame jukani ni. Ai bau ti jualu ni. Ammalu ama jago jauling ni. Kacu. Juapiru matai da. Nalu lektualu gama. Ohatsha gama kai nagalu waktu ma.
8: Bye. kun ketong hakti de ngwa tak sinna kama ilang la ang idok ka ngon tichitte liga suwa kat taga suga la mega malikto ana ana ma pekusika la tanga malikto ko sung na te liga suwa kat tak si manlongalo sa liga daw kun na homang nemot amma kanulok daw kun na homang nemot ino hatin no hanulok daw kun na hatta homang nemot sung na te liga suwa kun na siungodunga хатон акка ханулиок камни угалуартиллуги пекуссапарлиатиллуги шумман манга илангаго налуликайна сунгугама иннаулертиллуги ауленнагуннаилли сюугакку кисяне карасалуок паллиакасуа сюука хаттарсималагалуакка пекуппаллиатиллуги ханулиок тагалуагайгутти ханулиортаа гутманичинни убаннуха хаттагаси эмайлиога соохаттарсимагаккит минагарниллу минагарниллуулини шернаартаагаами хаттэн ханулиортамине пикамматтау сисиунгумма хаужималу алууммега матэйма анаанага тэймэлу хатталаорсимамман ханулиок тавай калуарумаго анаанага исумалаа хатталангамман шерна хатталаангалага ханулиок тауннагайгума оббалу хахаттарниангалага ханулиок тауннагай калуарума имейлу хатталаорсимамма таймейка суахаттарсимага суттунга хатонгакка хатонга хартунга таллимани пигуангиннаарник иммини наммини хатонгартаарунангиннама кшани шернаартэлига суасуукка сумма маңаарлу ханиулоо таутту тигиламмаңааккит исмасуунгутунга шернаар суахаттарсимангни гасуттагалуакка аммалу ангилуххаангут титуиннагасуахаттарсима нигасуттагалуакка ангилуххаангулини иннаулагами амертаутуиннахаттарунниагами иннаулагайммата хувья субуннишу нгуваллайммата ангеккаунганнакуннеэрайгами таматкимнга хаулимагасттугулуттармигама таймалу стэрмбилунга аммалу тайкуа тигуараапикка накингаарсимаммагаата хаулиматтигасуасиоқаммиякка илаапингиннаттау хаулимахумун тэма пиудуалун гыккалуарсунга тэмайлуртунга амма пайтигалшуурэгаппит ка иппигчиарасуа пайнагхиттармигатти иппигхиттаутичиарсуа хаттарниаккуси илагасуа тамаккуа охаусичиавайт илинниавиммилу халлунааттуинна илинниаккиттартуулаа хатталингата итэрэрситэалууммеганилу инуттиттут иллунгаану нааниллиуккайнасуугулууттармигама инуттиттут илангагу илинниаканнахнартипаалуу хаттартуугуло инуттиттут илинниаккитаунгалуартуарпиулингата аммалу энгутааппикка халлунаами акаатахарникунгану тэккуа нукартарпаангулааппит тэ халлунаатитуурниусаттуиннахатталангата анаанахангинниккуааппимминнулу пилуаарутихарсути тэ инуттиту ухалимаарпигигасуахаттартааппикалуакка инуттитуллу харпигигеэгакки тукусижиаппиуваккалуарсути таматте инуттиту ниллиапигигиакканнахаттарутпигу ухаутиаусимасуунгугалуармигугун аңэ катинни инуттиту пигиарпахахудаллута тамаккуа хаулималаалугулуапу тусаатуиннахтаалу хаттартугуиннаалуллута таакуатаккааналуликаллаттуалуулангаммигаматтау ухаусиккамин таакуи калуутигигаатуиннартакка kano. Ukaw si Chaya, Chaya ka namin. Nila ko te, gika nang niya kaw yan ni Puy Guy Dualo Galo Amino nga. Da magkwatag gato sa matitsidyutig sa wahatak si Madagalo Abun. Innaw nagsaw luta. Siyang natali manik. Ukaw di gaya siya ka sa wahatak ninyo lulak to galo anik. Siyang inutito kalim magasawa hatak na. Kasi ang tao ilang ang buhan lo natin to, nila kalato alo hatang lo nga litaw tayo may to kasi tapang mga mahal lo na ako natang ito tayo may to hatang mo nga. Kasi nga nyo hao sa talibit yung ang halo nga lo ato nga may swalo ni nalulik kalato alo may gama tapong ano kasi kalato nga. Kuyan na may?
1: Kuyan na may lo ikayo tiksan ni nila sa kabin.
8: Tayo makain na. Bye.
1: Kuyan na may. Ik bel jong met kau mayok uyu kuruk tunga sugin.
9: Tasi jang et tak tunga. Namak sarlu namak sing et jong opi jang et tunga. Ik bel jong wo kar jong kau mayok uyu kuruk. Namak ko ik bel jong si jatan et tun. Kusana sokot tong mi kin ilip perle jutik jugin. Kanu tuin nere ma ilisi wongu watta. Ukao sikko kanu tuin na. Bidakasi wongu watta. Suri inna wakar waktunga ilikkan na umagama ukao sikma tamahane. Kisiane kao yisi magama. Tau sunne amma sinnak saon. Nidya vigyakdi kumayakka. Tak kena yang terkuri nama yang juga pingit tiak teka. Kau je mengenai kikikung mengada. Di sini, tak cuma ni waktu main mana atur tahun. Aji ke yang nama kita usir nasin nak cakap. Tak kau utik kena kau makan tertunggu orang picok kena. Kita mengenai tertunggu picok. Anu tangan aku lihat tego ini untuk tak kadung aku untuk tero. Tapi mana kerana ni tanah tahu sini untuk tarung mayu tego, anak tak tahu kerja tego, amma sinjak sahul, amma igara. Di sini tak ku ini untuk tu aku tak tahu kata amma ini kena kerja tego. Ila tiangong man. Pagko ilang inyok tito ilin niya kan nagari ukaktiin. Suri yung wa. Ilang isokko ina tiakatang ito. Inyok tito ilin niya kan nagari akatun. Namakoro igarang may ukaktiin. Sibisi kutu ilangin. Tapi mana cara kawan unero? Pio, ini maknanya ni, ni dia yang kalau kau nak kacau mung, sinyak sahun mung, sebablo, ini dia tu ni perasing mung, ini yang nak tu mung, sinyak sah, taurus tu ni, ada ni mana rotok, pihak dia kau tu ni tu. Sebab tu kiri tu juga, saya mempunyai agama. Jadi saat ini apa makan nukar juga, dan sinjak sah. Kesian itu saya katakan agama sinjak sah tak pun. Jadi saat diman, saya mempunyai asalnya. Jadi saat diman tanah, bukan zakat yang asing bukan doktor. Isuri tinggi tu ni isuri. Isuri tu jaga kerawak tu ni. Nidia ni nak tu ni asyik dia makan nidia yang kerawak tu ni. Iman nak kat kerawak tu ni yang. Karena orang Cina maksing mak isuri. Ani pilih kerawak tu ni yang isuri ni man. Nukak tu ni tak kira seksi mak mabur ni dia buang man. Nukak tu ni isuri ni tu ni. Tema kau pergi yang meui gua, biarkan orang lain.
1: Ik perdung mit dos arve gesagt davut, kaum mayok o yukuruk. Dos ari sang nerovit, narotiti ikili sang nerovigit, okarakakti yugut. Kisutuin nang me okausang milunit, dos ako masimayang nit, dukisi yu masimayang nilunit, tavuna. Apekutika uroya katakun naktusi una surikiu yorong ilunit, kakinit amaro, tunni tuking it kanu tuke kallatang ma ngata apere yo kakkaulluni maqoeqso tanna kiu yo kunnang meyo tanna okara simang meyo qoyat na me otaqqitya saqabit Jerry tungasugit eling magokai
10: hello
1: otapa evening na
10: okay is the bang movie Okay. Inu titu kata kamu. Inu titu nak titu api kanwing itu di CBC. Ama jualan siak kemari uka kau yang susuli itu. Ikannya cumi. Apply tu kan aku. Tapi mereka luar kata nengi mahai. Apply tu apa aku? So they won't have too much problem CBC me. Yearly, especially Saturday, Sunday mornings and lunch hour, whatever. Apply to happen now. Yeah, I'm sure in the tutorial to eat and Kaluna to do. Apply to happen now. And yeah, see what you have been. To do that, happen now. To get some pleasure, to do that, Nick. To do Kailu, see. Thank you, Zabao.
1: Koya namig lo, Jerry.
10: Okay.
1: Tunga su teri le ikper tung mit tagong na. Hello.
11: Ay, nero. Nidlingi lang. Nidlingi lang. At saka. Tuchudaro lang magamasok ko lang. Ini sih berlak pame, berlak kau yang, kau singin itu juga cerita kali seorang mati asli. Tapi mana dia pilih orang ada, ini yang mewah orang ikhara ada, udah milih makwa kau yang masuk jagar udah kau yang dapat, ini niak tuar udah tidur, kisah tu ini mati ani. Ini waktu itu lalu rasuk tajak dua lalu rasuk. Angga yuk kata ni dikisani. Ili si maniku kata. Ya, ini waktu itu ni lalu kata. Taman nata ketunga kau syu rata lumi. Su kau malu kebab suri cuma kau ulumi aja inya kau suri, elinya kau mungkin inya suri, inya kanu. Tapi nenek tak ada tuin nang nejuar tuin, orang mengajar tuin nang tuin, tak ada ni edit suri. Inya udah keluar min inya tuin aku cuma jenis suri. Maka pinia kisahkan waktu isi magajun nasib itu. So kau mau luar le maka aksiom nafsu itu baru orang mata nutaga kerupun. Tapi tujuh hari orang sulitlo. Emana so kau menutaga tapi tujuh mata ini gana kata sulit. Kanu itu tak sekali lagi orang sulit. Jauh kata di tempat selamat, ulumi. Tapi, nuta kau tidur tak? Ini usaha jangan nyetir. Kurang ini nyaru kata kerja amat lo. Ini aku tima. Tima nero nanti kau kata jauh ramad. Tapi bagus pura kau semua kami kisuni ucap ucap itu. Iman. Pulang ini aku luda. Ini aku jauh pulang ini. Tetap bani angin kat ini kisah makwa. Bila kerja kat tempat, bila kerja kat studio. Aku jauh ini aku luda. Lepas pulang ini luda. Ulumi, aji ini cerita makelu jamak. Idang kau jema jukurul sepakat takdun. Idang isudai. Kedung namanya pakai setiak anak tu pakai setiak tuar wakat takdun syudai. Makwari song nega katam naga megakin. Tiga orang wang wakat takdun. Tepan idang meni. Kemaisi majukurul takdun. Nyutaka kurul takdun. Nyut. Anak-anak itu ni anak-anak pun unggah nak jual unggah para umat.
6: Kuyen na may tagong na. Arwami Okaras Mayok, Michael Singore, Tungasuke.
12: Hello, this is a picture of Wunga.
6: To Saksao.

0: tamanit ito tago at ano na kaya may timkaw yung mga kartita at sa mga tiyakto ang ugata sorlogo tatakoy yoko tagaw sa akari imakping may ulik si maningan tugo tema tema go pek kana tekoy yoko kaw yung mga tiyakto ulo tayo taas niya tana kaw yung mga tiyakto ulo may kutiyo tabago ulo mayro koyan na mga kari inyo ilangi tema go isumagay yawa ng tao katotohanan yung matakasang mito mo ayaw kaya tumo ang ayaw kaso mo o kaso ng tema na ala katotohanan yun ay tukasin mo kaya yun ay tema tayo inyo ko guti mo tayo yung la piyo ay mo tayo yung mga karaso ni kio guti uto pinasok ko kami yung tema isita ko sa ngan ay tayo yung nasakol tayo tapo pinamni ko ini tao to katapo pinasakti am o ko si tia wala mo tusa ko minak to tusa ko tao to tao ikay ko tiksa so ay umi tapo ulume yo tana makita makita to tao ko raw mago makita si mayuaro ni ganet tao kawit si malagko ini si tigo nga ko tao to nga katapo yun ni tayo mo tao to kunas tao to kunas tao yun nasin na kata sunaw in na ko kata takulita na kato tigo piyong ito mo lakaw yung matatawag sa ta. Kaya na may usap po. Ano yan ay inyo katigay tigo. Anak sa katataw sa mga tako yan na may nikagiyaw lutaro. Nagligay sa po si inyo katayin yung kaya po. Dakso sa namin limato sa ayaw lutan. Ang matusaw tila kayo sa kuyan na may tasimi yan ako kumalo. Tapos ako minaktuwa ng matainig tito takiyo tinaw kalagkaraw matatukisin na yung nakta tito. Kuyan na may.
1: Kuyan na may.
2: Ukhalin na dito dila ako si magama upang nito kagiyakin ito nga go tapuna na dito tikus taman na go to hajak siya ni kalawang mat upang nito kagiyakin ito po na kaya dito ako si magama ulit ka ako magalawa kailang upin ang upang nito kagiyakin nila ito kalawa ko ta ni CBC ko na dito ito hapin nga kasi nito tamak ko kaya sa doktor ako si upang nila kaming ingatan nga kaya rin tamako sa tiyunak sa mga nila at nila at ilagi upang nila kaya rin na like ready just to na Moses na kaya nga ni Ama Jesus na kaya nga ni Marito makuok sa mata tako niya nalawdik ko matigigyan isa mag-islaw sa wado at ano nila pikilok pa ka iba hak kita ugat mulu tigi ng mga tumu ay literal mga galawat siya mo am termang galawat siya na raw tiko siya mo gama upang nila kanya pitya tigi lago kisya ni ilo sa tao lago na gama ukhala gama tayo siya ni ukhala makatigit siya siya mo tayo na hawdi mo siya to CBC na gano ni ako sana upo ko ni piyo nagsaw ko lang nila kung di kasi ni Chano halagot sila, nalaw na halagot, tatawasin mo ni halunan at yung ito ni ima, isin mo si manok mo yung gulo. Kung kasi nakti ni nilaga mo yung hakaigan, nililaw sa mga nakilago. Tungas titaw ni nakatapo na halaigan nilo. Tungas titaw lang ni Dr. Jesus, upang nilaga yung magalaw tilago, adlan nilis si manilo. Tamak ko na takamata ko na ukaw sa dagan niya. Ya, tayo na sinin ko, tinni tatu sa tinni nilio tingin ko maligo taman na idyo dyan eh ukalima hatak si mamigat ko tinni tamak ko siya ulo tinni ka nila tatu ka kama tamak ko sumo nga tap ato sa tigit talo si mamigat kili tamak ko tukis kita ulit ko nga na ito dyan eh tukis kaya kaya sa mga tiyo na sa mga nang mag makuago pero nito mo namang ito matok tabi ni tuli diok tabi ni tamakuago pero nito tayo na ito ako guhanin ito ila Kristo hakot pa ilo tamaksuminga tunna tanna atoktaksia onnotto kiseni li pingittimu naamunittimu atoktaudin ja noi teikko tunni liadui teimeittelikko takko uudekin pingittitumuta tukisikia pimmille ohottakta atokkaditsani nalivei mutta kyllä mu kuutio hausingin ni ohottia sangumimma kingoma jatini lu pisangumimma taksumia nilliyti haumaloa laha kenyahtuna CBC haulimaraakkiipä ila makkoutsituin nalangin juhudille laha halluna nilu katkatingin lumata halluna ilinnatte teidin ilinnatte tangitokata umbalun nilu halluna titin uhalsa halunnatte tangitokata makko oksituin nalangin juhutappani ilinnittin haulimaraakto ilekti te ohli di palo golo aksitalo ajong nom e ajong nom ma tan ajong na hoti ki get ken ostanya ilekti te ho haun ni to pi mata an lu ilele li chi de tamak chimo haun ni to pi na tu ki sen ni tan no no fa chi chi so la ka vo ni to ha haneli jawlun kisen abagulle haneli janita inekte to hani ka pat haneli janite nallegi de go kisen e ta chumnga nille ta hama loktnga ha uttam nille ri ha hajim na pabu anonli ko kullu amma uttam nille ri tin vele chistini mosi si pehlen ni malik ta galo amma lo uttam nilar taalo adjigin matte uttam nilar ni ta chungen no khamor okta pedir gat chedi mo khadima gasti ni uttam nilar ni ai ta chungen kamadi lar ni khoyen ni o khamor nokti kamna
1: khoyen ni ceremony
2: okay bye
1: inuraq albert ami okara yok tungasuke
0: tungasuk po tungasuna kai ata kote kaftunga amma uwanga khau yima yangani nang mine ukang neraku siwadla pami khama yogo yukuru haru magyu yunga kaya nami uka sakazi sukuyaw na sako gama sukuyaw yoko yisunga kusallaku yukpasaklunga amma kuwiasuklunga ukaw jokku yisagabi tukisi yumayatini siwalapami tiguangu gama adapte tiguangu ngituilu tiguangu yuilu kaw yimakatigi ngimati kaw yimangitia gama tiguangu ngini umiksanun amma tiguang urosi mangitui tiguang unangmin amma kauji mangitutin kisiani apik susara ugama igdurin mietillunga ananaga inugun naksari nera tillugu innangmi pekatakaslunga kitunga kaktumi tiguang urektumin amma katangman unagupigi yoyu ikkuninga pisimantumne ulu ikneagi lausuneu kaiyu masagama innamo apirillunga kanok piutigipa tiguangurektita ullutin taanna ikni lautuk amaa kataksuni pääringa kataksuni piugaruakmanga akkau kuuktu lausilmantumne anga yokha khangman asianing anga yokha gele magit teko anga yokha gele tangi naranga sonigit tigo tiko tigo migela tangi sirna ka tangi luti te semani tigo angura simaga maila sure man anga yokha kein gunne tuta mamming ata tematigo lak simang mga sibulak pangulo nga anana maro narurao si mga kano ilakang datang mga ukaw jok
3: tarau semangin nama anga yo kala tak kukago igluring mi tui. Akakaru kua ang nayakaru kua kawi wadde alak sugin. Kisi ani isa makiu na rakta wala semagama amma inna rektuin nutakano tusangi asangil luti. Tigo ang uyo na tigo ang uko api ng ito ay melo katra kang isarik tuin inarik tuin tigo ang uyo at jiging itang ane ikpigya kamata iso makiu na may piro sa loob si magama igo so na wakaw yung sa loob si mayong iso mak iso matao yung mayong ako kasi ane iso makiu ama iso matao yung mak tu kasi yung loob si mga kaya jiging ito ting iso matao yung mak at tanod ananan nudo kaya marito ang ama ukaw ti walaw ti ang ito lang ano iso makiu na may ukaw jo yakang ama iso makiu daily mavik iso matdaily mavik jo asunga uglak palaw si mayunga iso magataw tuktaw na si willo te ma iso man niya migama iso matdaily matdak sunga iso palaw si mayunga uglak sunga amalo katong nakakamamakong ning inong min atatakakto takataas si wulak pa anong nga sa atiwig jok pala ako si maganda at ate nga lo uigid lo ko lo ning akpagso ni ang makimawag so nga utak kan nagpagso nga utak bigin na kaya sagutan na kan ning akaw yo so kay marinutak nutak kakulog ka na lulak so ting kanway man o kapilog katiga katak taka utak bigin lo ko nagligin lo ko surlo sukal ako na ta tana tau suak sa jutau gildo ne. Mana wakto nukasak para paniga university mi master's degree kalakto atata nga kanto na angoldo ne. Tena kitong nga ka kanunga sakto mi tau tukpala ako si mayo kanunga sakto wakso nilo kanunga sakto katarama mana tigo yao si mayo. Narureo kayo. Tuksi amiko upirusung mega ma tuksi otakat taktaka ayong nitukurung sangina sukto ukaroy na uyakto kanoy tele mayo upikirik tuaktaka inyongarwati uyaw si mayo kasi ane ukawtilaw si mga ko kaya mayo din anak tuy baktuit sung na uyuyuit tigo yao ni kubin kanong asakto ane akto di unok tutarang ni teme ni lo si madugo unne utak kato ina ni lo si madugo amata tuksi amne umiksano kalak tuy tek mani ilin ni akwing me ilin ni akwing maktong ni alisakso ni tuksi akto ito siyong umata amaro ilang isa na vid maktong ni alang mata tuksi akto ito loting itsa na yitoan inuri mamong ito garo amaro mana rukto innak pun o katiak pala ako si mayo innarok puso ka makawye mayangan ni ato kami ubagot daw innak rukto tigo kawye makatuk togurong migata iglumiga kang ito may ino ni kuyugo garo kasi anilita ikwa nuka ang ayok sa tine uwatine ilin na akwing mi yunip residential school mi law si mang mata kanong nga sa utan ng med ili si madluti nuna moak mata ik nuna tinot mami si mangin mata kanong nga sa ng med ili niya kao yi mangin mata ino si tinni ino singit daw kao yi mangin na tigot abidjuti gikura si magatigo ama it ang ayok kari yaw kimming ito kusakta ro si mang mata ama si chila si mang ming mata asing antiang ane ino sa kalak sutik tamako ino sigin na surat tabon nautok sukata ko tigo kahay tukisi titaw yung makatak mi yunga nautok sukata ro lewurtu ilak ko sa kalak tabon maan na lakto ama te sumani ilak ko sa kalak lakto tusakta titaw yung magigunga nagligi masi ama CBC 2 you see this on the now you have to see tama sitte anak ligi wasi koyan nami.
1: Koyan nami inura.
3: Ilang ni. Bye.
1: Bye.

a sokotse CPC 27 minala siribusi tani ang ubunga lumi ni Kitivik amirey out for 2026 kundi lo si ngoyala sriyo fang wi labituk hahay dungo so abiti lumi nala lang ayavut kanyak sumi pivaleri ligayivut sali anahadak tusagatanyak tiluko kanyak sumi tusak so yang ngalang ayok, pivaleri ligi yang ngalang ayok. Dan na isuli mipat, suli pinasuwa ko si ulaw yami, ta si uyak mi lao yung ama Nichautik Music Festival ng uyumik. Dan na una, ako ni kalalo, utik tasuk, akpik jamulo, pupik nito, music snow festival ng uyumilo, utik tasuk, tukaut suni. Dan na una, Nipa Ligi Duhout Suni, sound technician, dan nauna Ken Fraser. Ukalima hatigi kun na sila yung miyaga. Suli, inutito kayang itulo alamat. Halo na tito kisiyani, kiyo kata lang ayok. Inutito ulikti kun na sing ningin miyaga to kisina siya lang at salak. But Ken, alay anak to kata ulam yung halima hatigi lang to sugo. Isuli mi pat ni chalutan yung Yumik, taika nyt saina Nichautik Music Festival Yumik, tusakti si similunga Himut Juit. Nyt jaluttaa tilluit hingirusiliävini tuhanganik. Tänne lu isulimmipat, uhalli mahti harunna sila oimme junga taika nyt saina Kukjua Miumit. Tänne on Jaani Santa. Jaa. Nguniga suok. Tänne on uhalli mahti harunna sila ojaga. Isulimmipat nitsaluttaa similuni taikani Nichautik Music Festival yumi jaa ingitilloko tusaksaulangammi jok. Ahai takkuotakka tusaksaulangajui ullumi nikit siveäpimmi. Suli tusakatsatummi jok allituhari ngulikmipat allikilikmipat suli tuttavik ukkuasimalakmat. Holiday ngulak manuk hanga kenala tanaliw na siuluta Labor Day nguyumik ay pangan ni ulit wak pagkisiya ni utilak to sa uribunga hanwing ikuta uy takwa daga to sa katsatuat amalu Allah kayo palo li katalita mani kuktuami nubo yamilo ni takukalangin nama here nak si Uno yali kain nakaloksuni ulla on kain toksuli manna. Alla kayo palo uli katano illoa ja katalo. Ammalo miluja halloa kalaga nilo sillä tia palo uli mat nuni vanna kun alo uli kamali. Nuni vakea kun alo jali kamali. Ahai, nuni vakea kun sau juma. Oi, uko oli sille neetikko hausia kain tangi unno samu uli ngayu inunavi minuna tia puhumilu. Ima ili ngayu iguuk. Kukjoa pimmi unnu alla hilangan raktak anuilu tilo dakaulu oanniulu akunningani 20 misu ngonilimmik. Okkone haklu tilo 12 ngoyumik. Sani kilu ammilu alla hilangan raktak me yugok okkone ngalu 10 minne sunigok. Umeo yak milu alla hilangan raktak anuilu tilo oannitumik 30 misu ngonilimmik. Okkone haklu tilo 14 ngoyumik. Inuktua millo alla kailangan nagaktak. Ukone haklo tillo 9 nguyumik. Pupang nito millo alla kailangan nagaktak umiyugok. Ano kun niyas tillo? Sikin niulo o an niulo akunningani 20 mit 40 mut. So ngunilimik. Ukone ngalo 11 minya nagaktak. Ako libin millo alla kailangan nagaktak umiyugok. Ano kun niyas tillo? Sikin nito mik 20 mit 40 mut. So ngunilimik. Ukone ngalo 9 minya nagaktak. Ibu yibin milo alla kailangan nagaktak may yugok. Ano kun niya stilo? Oan nitumik 30 mit 50 mut. So ngunilimik. Ukone ngalo 8 minya nagaktak. Salo nilo alla kailangan nagaktak may yugok. Ano kun niya stilo? Sikin nitumik 20 mit 40 mut. So ngunilimik. Ano ngalo? Ano kaliumin yan ni Kaktao Suni? 40 mit 60 mod. So ngunilimik. Ukone haklo tilo 10 ngunilimik. Kangyak suyo ang Miraclean Lake Milo Allah kailangan ni Kaktao may yugok. Ano kun niya stilo? Kabangan niyo lo 1 niyo lo akun ni 20 mit 40 mod. So ngunilimik.
Hukuning alo tien minnen raktak. Huakta millo alla kailangan raktak me jirok. Hukuning haklo tilo 8. Nguyumik. Kangik semillo au palummilo. Alla kailangan raktak me jirok. Tatsikalla alangan raktak stilo unnuak. Hukuning hatikinni asu tilo 6. Nguyumik. Tasiujak milo alla kailangan raktak me jirok. Tatsikalla alangan raktak stilo unnuak. Ukuning alo 4 minyan raktak. Kuk jua milo kangik sualuk jua milo. Nubuyali umilangan raktaw mi yugok. Tatsikalalangan raktaw stilo unwak. Ukuning hatingin niya stilo 5 nguyumik. Nunat siya bumilo abaninay na mi nubuyabalo langan raktaw mi yugok. Ukuning haklo dilo 6 nguyumik. Hope tayo ammalo post will makkubin milo. Nuyo lang ang raktaw may yugok. Sugo yung litri na kaya haksutilun no sa minilutilunit. Huko ni hatirin niya ni raktak. Plus 5. Tako takasil niya di kuhayo sa kaintang yun na sa mga ulang ayuit. Ano na bimbi? Ano na tsiyabang milu?

0: Sali, tenay na sana yaw awak mayo ilusalo at diring ito ni pitahak suni iloani sinitabit sa wakayak me suni tena sana yaw awak hatato ukwi daw kami ulaw yu taman na unika kalapi kong natay
1: tena ukwi daw na hak kami ulaw to information center na langan na kakta ulaw man na atok tau luto ang yak si Mayuya at ang ito. Haniling, inat ko na haniling ang util na rin dumi. Musim mga narunak ko yung yak pa siya ni. Idlulio si Dugo, layo hak to yung galak si Maganilo. Nalagoy yung nisak to yung yak siya ni. Kaya may ito galak pa may yun na. Kaya may idlulio ko yung kakahatigil ako daw yung akkaan. Sana yung warlier tilugo. Sunong mo sa mga ukagaw yung information center rakta ko na tayo may dilaw yung asya ko itlulik to harap ma sana yaw na makan may nagtu sa alay bagutil si Marlo to yaganin na tayo may tiyo kami yung upwito kami rakta man na atok tao to harap mga inuharap mga gawin ni hawa yung manang ito kataw may itaniyo.
0: Ah, hai. Inna ka sa nunami tigumek tikut nirivit chao lao yu. Hano ilang alak tuli kia?
1: Tain na maan na suli nirivit nirivit nyo reatigi sina ratat sangin niyo. Iga jit chao ayak tumi isi maguti wadde ahatta lao yu wawa kisi ani hano ilo wakuti lua simang nyo maki iga jit sa hadlaki ganilo. Tayo may tuwi ang ito sa mga nakataloyo. Isiyan tayo nga, kahit hindi yan malitan na, nung namiti ko niya, ito kalabit tayo lang yun na, kalabit niya at sa mga palagman, hanit ito yun na, natatsi ang ito sa mga, takta nilo, kawamapit ko, kalabit hakbi niya nga, kalabit talaga niya at talaga yun na, Nagiging si Madla, nagabiyo ko na lagtugok si makatutang ito. Tayo may lang ang mayaman.
0: Ahay, nakok may sali apiksudik ka nung may mada. Nakok may marialo.
1: Nakok may tao sa niya.
0: Doon sa katsa niya ako na si Ken na gabiyo, lang kayo doon. Nakok may marialo. Sali.
1: Ahay, da. At sinay.

0: Yeah, thank you.
1: Na kung may mag-alap, tasir ang man!
2: Ahay, chi mag-tweet. Hatang uti. Tai kan ini tau tik festival pingwa la pina so au sulo yumi ha hai mana ni tau ta sim me yok o khali ma hati ke kala o jaga ona yani santa ku tua mi un tuni ya ni tau ta ke tu sim ala yok ni tau ta ti logo ingi yok ti logo tu sak sa langa yok o khali ma hati tua ku
3: mana o khali ma hati ke sim me yonga Tasiuya kami suta sinitavio sila tani kuptua miyo miyani santalo nityani ona nitsalutaga to simalok matamanga tasiuya mo aulalanga situn lo kuptua mo yani hanuilok kali tasiuya kami suti
4: ale ang tupoya tsuni tonga na suni kamari kamatse tupoya le kamayingi otuke mo simatesti nihini atin na suti lo Kamu cakap apa ya tu?
3: Hey, aku ni nik calut tak tahu sokolak ke awal kata sokolak sudi lo.
4: Aku ni luar alung ini yo three years ni nolit tu 3 years aku temong aku lok sama yang first stage review celok sama yang kata siu yang ini calut festival. Ani lo so mengahoy mengata naga pingasin napa ningi lok sama yang teka ni okilit cie semua. Teka nga ni Piret Simalikong on stage.
3: Hey, Suli, namawala aula laki Simalikibi teka nga pigay nga suli.
4: Salono lo Simayonga tasuya may rito binyo Salono Music Festival Spring Music Festival lo Simamiyo 2023 amalo kutwara pik kutwara milo akpik jamilo sumulit song.
3: Eh, di kelab. Suli, asiano tikitita ako magibit. Asiano tikitita ako magibit. Tamang nga aula ko bit.
4: Mana, tuki mo si mga katang ito, kinguli nga, kisiani, lahat sa ako lak miyong sibunit sa nga ni.
3: Eh, imi ko na, timi ko na, paksu tiri ko may miya ka, abadak ko ni, aw makibik ko ni, kinaw yung mi, saput sa su dinammi ni, CD liu guna sila yang mereka betul mana unik kagalah perkuntai.
4: Ini tu ni ko ni cahoy palo kami kino ni hati nahaloy ini tu tu tinggi house ini ano preservation rumah mereka ini tu tu ni
3: satu gak ni me
4: satu gak ni me tama koninga. Ato tila hello yung 4 songs on Apple, Spotify, and Google Play.
3: Hey, so big. So kat sinyo yun ni ilaw ko takhi tamani ta siyo yami.
4: Ako ka na mo na ako na silong ilang tikit sa uti kaya halok sa mga tiki walo lo mi kama. Ang malo poker lang ngayon ilaw ko makay nakalok mo sa mga kasi na mo na ngayon yu hangat tayo.
3: Hey, ha? Apik su dikke ko no mata ila ga ri ro ma be u balat chuna ri ro ma be how you matin no
4: ana ko me ro matin na hanga saput che hatta to ni ingiyu tini hai ho ye hatta ti tunga ste se hatta ti na ko mik
3: ha hai na ko me maga lo dikke ko na sala ga yani
4: na ko mi tau
5: hello tasiya tamane ro tilonga aula ye ron satusi ingi tiu ngina lima hata waktu semengi kalau songa pirak palet songa 3 years ago 2023 tamane very first stage relok semara kona kok meitong harus disuruh cite manga
6: tunggu cite lele Johnny Saunders ya
5: ilakani introduce lok langa Jean-Sébastien Gravel, bassist. Kucho Amiyong Hativut. Nicolas Kololalens. Kukita Baptik. Anaulativu Willis Taguna. Uwangayani Santa. Nakukmi tungasti sungurachi. Tungasti tapoyat sa kamariyot seyagata. Pinilta hakalabit sa toa makita sa otri hatalak mata. Nakukmi. Ini hak saya ditahu cerita ini kau teh hati tahu sama kecuta ini ilusi apa ya ini hati tahu kata nakuk mik tunggu setelah waktu

0: Ila sivulle pa mitamna tsarviya kautina tiwila pivalele riutekinga kuga jungmin benedicta qayai top pivalele ridilugut sane aptigo
1: Umi kuga umi pivalele ridilugna hwatlu awer lukta tayin maagis ng tiglu. Tat pinatuwa katak tito kaumat haputi. Haputi kakap e kalu. Mayok tukak tiklu kapta. Inurug tuko tiklu tiklu kung ha. Hapuya katak tuwa lehimad limata. Atuwa uto kaumat tat pinna. Mayulirangat Agus muti ilo, ilo hakta muti hagwa uyakkan, ilo hakta muti hapuhiakta wata mata. Tepi ko nga, inuukto ko tiko tepi ko nga hapuhiakta wata loo muli mata. Ikalukatak loo ako naman. Tapos mga anak, ay ilo ka sa kakoko sa kama, ipalito ka sa labili ni kama. Tapos maayano kawag sa kakawagama. Kuyin niya may kwekwa si bisik siya kasi siya kataktik kasi wakang nakuluwa kasi matuok ka maaditik. Ibang siya lirili yung kwekwa niya may inis. Kasi wakang nakuluwa kasi matuok ka si bisik siya kasi kataglaw siya pagkatamak nimbang. Tapos nga na kuyin niya may.
0: Daam na to sa vigisarta wupi valeleri yudik ang kugajung min. Benedicta Kayaitok, Koyennamik.

0: atilut saksau tiang na lakap tiwi lau blumit tali mau tilugu. Sian itu saksau tusang nakak tinata sila kanuin na siya mga tao kalimakal tiglugu. Tamani ki balamit akbiani. Nuhilak palya na ato ko unnuk makutuin na realik. Nigelo ni ko 40 mit 60 mo kataw ni. Uni yung niya tamani 7 milo ni. Akago makugun niya palya yung matakok alalak palya lo ni. O ang niya kumatakok 50 mit 70 mo kataw ni. Uni yung niya tamani 10 milo matakok ni. Kasi naman na matika jami tema unnuk nuhilak palya na ato ko unnuk makulak palya yung matakok ni blackout. Nigger Nathunit 40 mit 60 more at Talonim. Uni net money 6 million. Akago, Makagun Nepaleo Matarok, Sakanella Rattao Marsuti. On the Romar to go 50 mit 70 more at Talonim. Uni net money 9 migo Marsunim. Tana Pigautinap, Tiwila, Ingatilugo, Sugar Ray, Ingatiluila, Fly.
1: Well, it is all nice and decent, little bit of curl. This is Mr. Cat and Sugar Ray, right?

Tanang niya tiligot sa anisaktavot, sugere. Iglori ka atong mili unok alang na atugok sa nigo unwao nuwilak palyaga yasunin makukatalo nigo. Nigelo nit 40 mit 60 mo katalo ni. Una yung niatamani 8 milo ni. Makagun niya palyaga matako ublukot alalik palyaga ni. O ang nago matako 40 mit 60 mo katalo ni. Una yung niatamani 9 milo maso ni. Manilitam na kaya mayaw magilaw tok. Charlie Panigunak, ingat ligo, ayaw malaga maa.

0: Atung ikalu gila mila kuwa asare matak kunga pitsiak tumaga lublung atung ikamakai katu tsenya puti. Ati tuara kiwa kani gugle sikau tiklu. Kamir dana liya kalu ngita kopi ngit tumaga lung matik. Tuka imakang ngusuli kami kami ini igil suni igilu kaya lak suni lu ane kaula suni ngalu inna. Isumaluk tumaga lu lak suni ngalu ipiksa. Anak kuda suning alu, anak nyak lunga so kata kerja alamat, aib lunga. Amat agba, kang alu ya alak suni. Kubesung nak siok balak si mang muda resek kok tetak lu dijuk. Kubesung nak ni asak dulu. Wah kang alu lutan alu, ui saka suna petikit tu alu mengmati kapio nak susah gebuk. Kaya ka rukhlung alo ayaw kamago sila yakumdugo kaya yuwalo lagama. Sa kaya kanyang ma kulit takang ikalukong na kamay niya sa kaya kanyang ma kulit takang niya atit yung aadla ko tiya yuwalo lagama. Tay ko nga itak sa ko. Tang ma kaya kang ikalukalo aklo. Kaya ngin niya tiyak sumatamani. Supok to pek pang megamat tao. Asupok ko kalwang mga ang maapir jaw kalwang ang manapin niyo yakatangan niya matahan na lukang nga asupok ko nang ikalulun ay ikalikatayo aso ila atya kulukutin niyo tikin nata kiyangin niya tiyak sungatago atya kulukukakaw yung matiyakik iso kay mana nagay niyo yun niyang manayon niya akin aksutun niya sulang ikalukalulun kisiyan na tahan na wiksa kulukubig iyo mangyarulun. Tagpinya sa atin ang nuli ang aniga kilakti. Ang nakbing mani ako kito, ama ang mago. Wag! Ama ang inyalo katalak sugutan. Unang taktaw tayo litigi arok sugo. Ama ang inyatya katalak sugo. Suyok tayo man na. Uglo ka sa arok ko ba siyong narang ming man. Asik, happy niyo yaw lang man. Iglo arong miglo leo kakluting. Tagpo ni muming wakataro kaklutik. Happy New Year ang malisun na patay maudla. Kusit kok tatakto alo rilang muto. Huwag kapeso. Tiyan makilok mga kapeso. Fiksin niya ka matagbal. Kapeso tumbang alo rilang. Asula itaklong. Isumalaklong. Dahil malaka Jesus. Asik kok tatakto alo mga. Namuligat ang matuk siya pang nalap. Bukat lang to haruro ka matagbunga. Kayo tang mulukiyang. Abakurong mulukiyang. Tako nang alukiyang. At takurukong kanuukat lang to nga. Na sinik to harong matasyo katupak tao lutaan iti chao yung kukirallah na ato haruro ng mata. O Jesus akong nekulim niya laka Jesus isikok tatak tao yung haruro to nga. Kapya sulam mo katlak pagsungat. Tay mapigyak na lang migama. At sugot igil ako si Mayan na uban ni Biblong asay mapingit suni nga. Tagtaktwa lobal ako si Magatapi suktuta. Sukay matakpa ang atang makataw yak suta out lakatak magkata. Singay sabi siya kamasin. Nyutakakta lak sunga to namin. Kilamin magaro singay lak sunga. Tagjalak sa talo na ako to yung mga alulak sa mga. Tagmalak sa ta, ang makingod ng matang makan na sa ta. So kahit maikimabisa kang sa ta, kimilyo ng malak sa ta, 15-ig. So 15-ig, pibarak si mga mata. Tagjalak sa ta, tawa, tagmak si malak sa ta, pang nagtualo lang mata. Tawa mo, ako ang umaglakulok sa mga. Uy, ikaw ka, diba ka, iswat siya nilang ha. Out lang yung merak lukong. Tagpo na yung merak lukong. Ang nasulala ka na. Ang malukong ikaw atuk-tukok. Tayo matikin niya lak suting. Tikin niya lak sunit yung ataw siya luting. Tangmak lutik. Tayo matangmak bigin niya lak pang atuk-tua rin. Tagyo ayo alo balda lak sun. Out lang ako mas umnesing manaw. Kanuingin niya maate. Out lang ako tamo yakin. Kimakotik saklo. Nikik saklo. Kisiyan ni, tamad siya pigulo, kipiyo maaming mata. Kingubak, king of a kungataru yapit. Kimirak to aru gapta at the outlak at our merlum. Outlak at our siyalo yupi mangila rakhuna wig. No kangala suta, pitchuk kandila suta. Tagwasi mapping it angoam nikisi and a pium. Tagbori pitchuk at the rakhuta, young the surat to magalu rama. Ukati wakataman na rin maksaro na tao ba ilabor. Imakso yun na tukuga sa loo yung yakto ni taman na ibdi oblo na ibi oblo ni lo na akop tablo ting. Sa loo ang arak pagkarakto ni imaksaro blo na ikikto yung ulalo blo ni. Kano kaya ang ito ay ikikto tigi ba. Ukso si pikti tulo kaya pikso mga kanila atitong. Tayman na ikikto, tayman na. Ikik tu tinggi nasuki lak si majaga. Tamau nara kalak tu nom taman nara salu angang ya ruk tu ni. Nyuk takang ane nyu ya si juaruman. Ui kau kau tiba ka ik waktu ik semanang mangit cahilu ane cukip jauh ik sak terdelapi. Tamau ngaman ya kami ang meng nak kau tu ngamaling nyak. Kau kau tiba si majaga. Iman na tamau nila kau sak terlalu mekung isuninga. Tama ang akitak pakarap sa nuksa niktigilit siya makikama. O kao tila ako si magkakutay man akso ko tila ako si mayakatay niya uwi ka. At sugo ang ilahawad lang ako makaong ikarap ko nga. Iyang nasuri kao tigin niya alagabi. Ilahal kanin niya at sugi kaong ikarap ka maratoy niya kutay man na pisuklunga anig akto yaka nga nukakuslunga. Tawa nga sa luwa ngayon matikit tunak si Yualaw gama. Aswila nang maya laksu na lutupi lupi karaklu na kita ika ilabu kanito kurung manok kang akto karan. Kimmigak tumakaro karang man, kimmigak tumakakulo haro luta. Kimmilusu ka ma nang magtuaro kami niya naklu ka kao tiging matatama nga nukat nang maya iato ang man. Agbakta sa araw ka nuta ang may. Tama na uya ka kurung matakwar lalang may kama. Ayat pagbik ko minyak to tatakan ng asibin nga galak to na chokay pa. O kao tiba ka tupik niya. Tupik ni Jako ko niya kabit. Agba ko naman ang isibin at lalako ubo nga isak sa kurungan. Kasi la agba isibin at lakto na yung atayo kasi yung ulawat tali. Kablo na akta ko rin. Kakda kakandak sa takanga ko. Tago kakda ko daw kapira at lakto wit. Alak tisimablo nga doon na yun. Kiping niya, kina yuto na ilupa ko to ni sakit siya lakso ni. Tama nga, uli ang lakso ni nga. Tayo mo na usin nga ang ikaw sa mga suka niya. At kaya to ako manuta ka, ani kao tigib yun, at kaya si kao tigib yun, at kimi duming iya ka araw lakso ni. Tagwala ako nga, ani kao tigib yun, na mikli ang kipiya lakso ko. Tako ni nga, kiping niya ilupa ko to ni imusak siya ko, tunip siya ko. Takbulo ano ka aktor sunga. Takbano ka kanis sunga amak sugo. Tay ko nga nuk ka ngayon na tupik bisa kang imataman na tay ko nga pisulo akta. O kemik. Yang nasa aksi mang itukulo yung asoklo ali anay. Takbuli out la aktor na tay mek niya ka lalaw ka aktor. Tay ko akaw yung ito tikil kapti ko. Nung takalaming amakaw yalak silunga upit. Tuwalo lang mata. Suju alu besi dalam satu cakap awak nak tinggi jauh. Takut lalu Yusil. Kimi yang ikhlas apa sih kau yang menajuk tahu makan waktu ngah ikhlas tu alu lagam. Nuta kadang macam yang aku saksi lagi sama abak semua pisau lagi semua. Tak boleh sih kau yang menaik kau ngaji kau kan itu kerumun. Tak kau nak kengatu yang nara ulah satu cupak sih dalam mata. Atau paksa tablu ngalu. Tahun itu tak ada orang kumi yang laksuku. Tapi tahun tua kami ini laksak tahu mana laga matang bahasa mana lainnya laksuma. Udu nacak mana cerdik mana nyokang itu tak. Tahun itu tak ada orang kan yang itu yang mari makuk bahasa tu mana orang itu tak cukup kata laksu tinggi. Watak balik tiga waktu si jualu bunga tak si bunga kadang. Tiga kali lang mago. Ano kaya lukalak sa tiga? Doon namin tiga kaya besala ka nung. Ukiyo nga. Aw, yato ang manutakta ka mo. annere alukutikuta na pioyo no kallu agulu gilaq semammago annere alukalaqtu tikku kan ulu yekan kuping mata ige gachulak sannutuni tutigilaq semagattikku angiyuk ululak tillugu kuikitummagalutillu takbali ukiyagalaq tillugu aksaqwa napibluni qayqu yangun yalaqannu takkiungarlunu taakka uima igutaa qaggatigmago unago qaujisalaqlubu qiyanginnaqtualuulumun takbuuna napisimaju aksaqqukul uima qaujisagaatuaramiu taliaguna napisimaju akkitigu taima akkitibluni taliagu napisimaju mannagu taima tumaqluni ukiaqaaruŋusiuqaama iiuŋujuaaruŋma kuvaasuŋnaulaŋamman qiyuktaaginnaŋnu uujuqtuqattaqatta aliġiiqluni kiŋŋaaruŋma tamanna takanna qiyaajuaaruŋ amaaqtaŋa tusaablugu tamakku anibiŋasuliaaruŋma taqiyuiñ amiŋma takbuŋa unautaqarlu talisuuqa qiyuktaqpalaaqsimagatta qiyuktaaġittuaaruŋma kuvaasuluamuqaañaa taanna tiguaqsigiyaŋa kattaŋ qiyuktaqatigiuyaqtaqa nibiŋasuliaaruŋma tapaneaaluktuti kuvianaqsiŋmata qiyuktaqsimayuaaluuliġamnu taanna unautigiyaġa tatatiarlugu takanna qiyajortusaablugu sunapakanna nasaŋata ilu aiqsimanneqluni taana amaaqtakulua aggaŋi quwaqtualuulauqsimaŋmiŋmata watakba quwaġaaluqluni suuqaima qaujiliġamiu uguamaġaaluluqluni iŋmiñig lusukuoġuloyaqluni usiqtuŋiñaŋmiñig quwaqsimayualuuliŋman na kamagiŋilaqlutig unagligilaqtaġaloobun nagligiyaulaġmun isamagayunnaqlutik apapatuluaġunnaqlutikkuluni uqaqbeyumabagunnaqlunugulune takbali kuvaasuŋna aniġortillugu taakkua uiŋalu iŋñibiñialuqaañaai ipuitunaġartaoloqtukuruŋ naoyaaliaŋmatiŋ uliga ilaŋilluni unnuakku qayquyaoliqpugut taakku aggakuluŋa tamana iñuuŋiññaġuni ilakuŋoorniaqtualulutu tamanna saunañaulutu ukuaqiŋnaqsialuktuti tamanna sauna saqqitillugu tuqulilaoqsimaŋman ilakuuluni qanuiŋilluni iñuuġaoyarniaqtukuluulaoqsimayuuġara imannalu annaŋnaqsiluaŋilluni ukiaqsiyaaŋa iñuuluni kuvaasuŋna taqqiŋani iñuuyunniarluni nunalituutiarlutulu pilaoqsimaŋatta uigalu agiaoyaloqsimayu ilubiriartortutikku takpaani ñunaañammaġiaruŋmat suuqaima katanaklisaaqtuġulu iliġasuquŋillutigulu uqaujuġulu yaġaptigu taannaataatagiyaŋa tikimman immaġiaruŋniluniuverluni taasuma immuksaaruŋiñik imuksautaiñaŋni lipibalaoqsimagatta kuayaŋittuni o immuktumayukululilaoqsimabugun taasuma tiguaŋatta imuksaġaluaŋi kiŋuġaiŋmata ukamaġiuyaqbalilaoqsimaŋmiyanna uigalu aniqtaña tuqunnaqpa immuktumatiartaaluulaqpugulliilagu illamayakpaklunu kuvaasuŋeġululaġulaqluna ayaŋnaqsiŋma kuvianaqsatuinnalaŋ kuvagullu piruiñatikku taimanneġaoyaloqsimatlaqpugun qanu nutaġaġiyaloqlutigu iñuuyunniaŋman taanna qamiġululaŋ iñuuyunniaŋman uguġiñiqlu ayulaqlutikku iliġataġotiiñiqlu ayuqlutikku iliġasuġuyiŋiñiq takbatua aksuġuġnaqtutua tiguaqbesimalluni iñuuyunniaġaaŋat taiñatoarlila qaoyaloqsimaga taima ataġaoyalaŋmigatta ukiakkun ila tamanna ukio ataaqtualuuliġatta tatau ti juara ugama tak bunga ruti kikka waktu ta piksi mana sakiku kan uli nyikun no taku anu nakati gara kam makati gara waktu ta tikin na tatak kiri juara udalu dan na pilumina suka menu taka kota jokoro megami uban ama maktukuru ring man wata menu taka lati tun tiyalik jatu inna tiyalikama ibiang ikan ni aluang ni kungin yun pilu minyati guak siya taas ya ama magtitaru gilam mago sunapa man iklu aku bijok natang mutaw nung aku ulang naklun taik suma inyong ngwila ako si mang mga aksu alu taika nagligi jakulu ya kuinya pilu minya akikaktong na ayut tiyam makitaka lumana nagligi jakulu ang inya kuro ay sumagilu ang nikumun man namu tikit sugu taik sama inyo ulit siyak tam makarugil ako si mga mga anig alipin yu yung itiyam makarugil ako si mga man ama mang niyo yung itiyam makarugil ako si mga tu namig singa ilisa kuruk tilung ama mo yu ila ako si mga man utakang masay maksawalak tanga kaya karurigangan kapya sa kurukisya na inyak palakso na iman na ito lak si mayukutsugman pilu menar le tay me ino le lak si mumu aksu alu ku be agi lak si majak tay si masa ketung ngakati ma ulinya ama amak tau ter le tarwi mu ta si mu ati gua aminya ikingi gu makim ma gedak tau ama amak tikuru pijo ketak tukuru le lak si majak ani ku kerta ku angi akduk nali mutukuru lak si mang mati nadeg do na nga yuk le wala mga kaw ye mang itiam makilo ta ko sila sinulo luilo nalde ko sa ano ko so esi tay ma unip ka kanak dung nak punga ko si sila na winip tinik Ernera ino saximatillugo nutaralangutillugo tabunga ballegat ukkusiksaringmut upengakkut qirsuqqaqattaqtillugo tamanna manneqa unnuanginnakkut sinik si unnuanginnakku ingiqqavaqluta ublukku sinik paqluta takko joanillo ernagalo amaqtaujorlutillugi tay male tamanna aqililigaangan tagmaaq paqsuta tay napiluaqtum katjaaga yallaqpalaq ku aullaaqattarnagu taqoluna paqkul irniillu qamutti sitamaaqlutti Tibok sa sula tao ng ukot si Celia Carlo.
1: Ayaw na ayayat.
2: Yeah, pinig sa tibok ba ulam ng man? Tam na Tuesday ulap pa tu saksaw kanya o mahto. Kaya sa namin yung talo sa mayok. Trisa tak tak. Ilaw na kacham na pusi. Pinig sa tibok ba ulam man? Kaya namin yung pagkut up court sa eksakto kaayut. Tamang yung katigik kaayut sa lawang Roberts Kabito. Umlumintan lima utiligo, September 4. Tuesday walak pa tu sa eksa tu sa kasaw kan na o mato. Tagbawo si.
3: From CBC News, The World This Hour, I'm Nuruddin Korane. Two new reports on the outlook of Alberta separation have been released, and they paint two very different pictures. It's a choice Alberta voters will be weighing in next month's referendum. Josh McLean reports.
4: While the grievances are real, separation is not the solution.
5: A clear stance from Canada West Foundation President Gary Marr. The think tank's new report outlines some of the potential pitfalls with separation, including upfront costs of $200 billion and concerns Alberta's economy could shrink.
4: The assumptions that some of the leave side would make here in Alberta are not well grounded in the factual experience of other jurisdictions.
5: A second report from the separatist Alberta Transition Council is more optimistic. Keith Wilson is the group's co-lead.
6: We know each of the services and functions that the federal government provides, so we can plan for the transition of them.
5: And while it's hypothetical at the moment, the stakes are high. Errol Mendez is a constitutional expert at the University of Ottawa.
7: This is hugely significant and serious, not just for Canada, but even globally. And so it should be taken very seriously.
5: Josh McLean, CBC News, Calgary.
3: There will be a new opposition party in the BC legislature when it returns this fall. It will consist of at least five MLAs. All of them are former BC Conservatives who quit the caucus in recent weeks. Simon Little reports.
8: Kamloops Centre's Peter Milibar was the first to quit the BC Conservatives last month, pledging soon after to found a new party with Delta South's Ian Paton. And while it doesn't have a name yet, that new caucus has drawn three more members, Rosalind Bird, Bruce Banman, and A'alia Warbus. Milibar says they're appealing to voters sick of the NDP, but unhappy with the Conservatives, who've shed nine MLAs since August.
9: Bringing forward those issues and concerns that people actually share on a daily basis around this province, around affordability, around property rights, around natural resource development, how to get things moving forward, around healthcare, in a way that is less 100% tied to ideology.
8: Milibar says he's heard from municipal and business leaders around the province interested in running for the new party. He'll serve as the interim leader, but says MLAs will hold a leadership vote before the legislature returns on October 5th. Simon Little, CBC News, Vancouver.
3: A jury has failed to reach a verdict in the Lindsay Clancy murder trial. The case in Massachusetts focused on the mental health of the mother accused of killing her three young children. As Steve Futterman reports, the trial polarized opinions inside and outside the courtroom.
10: After nearly 40 hours of deliberations, Judge William Sullivan read a note from the jurors.
11: It is with a heavy heart that we report we are unable to come to a unanimous decision and will not be able to.
10: The judge indicated he was ready to declare a mistrial, but defense attorneys, sensing the jury was split 11-1 for acquittal, asked that the jurors be sent back to deliberate longer. The judge said no, the state Supreme Court agreed, and the case came to an end.
11: I'm going to declare that the jury is deadlocked. And I'm going to declare a mistrial.
10: Afterwards, defense attorney Kevin Reddington blamed the one holdout juror.
12: They know that they were robbed by one man for whatever his agenda was.
10: District Attorney Tim Cruz said the priority in this case is still the victim.
13: Children were murdered, and it's our job to seek justice.
10: Prosecutors next have to decide if they will retry the case. Steve Futterman, CBC News, Los Angeles.
3: Statistics Canada says the country lost 42,000 jobs last month. Economists were expecting 15,000 new jobs. Eric Davis from BMO Global Asset Management suggests that a silver lining may exist within those cloudy employment numbers.
14: The bad news, the loss of 42,000 jobs, probably cements the Bank of Canada not hiking rates this year. The market was thinking there was a fair chance of a hike this year, but a negative job loss probably cements them not doing anything this year, keeping rates on hold. So that's a good thing.
3: Unemployment remains at 6.4%. Manufacturing, an area under threat by Donald Trump's tariffs, actually saw a gain of 22,000 jobs. And that is The World This Hour. For CBC News, I'm Nuruddin Korane.
15: Maligayang Biyernes, happy Friday, Manitoba. Faith Fundal here in Studio 15 at Portage & Spence. This is Up to Speed on CBC Radio 1.